0: Our kiwaha rhymes with ngaki ngaki kōrero.
1: Ngaki ngaki māra.
0: Ngaki ngaki māra, ngaki ngaki kōrero.
2: Mm-hmm.
0: Ai ni pea ka ngaki ngaki whakaaro i tēnei rā?
2: Ah, kuira.
0: Ah, koina te whakamahinga o te kupu ngaki ngaki ne?
2: Ai.
0: He whakaaro anō?
2: Wā, well, no te taia o te māra, te rā kupu. E nenui nā kupu a tātou ka whakamahia ki Horopaki ke engari no te māra.
0: Ai, ai.
2: Tetei kupu i tupu ake ai au. Ki roto ko te morimori.
0: Ai, ai.
2: He titi tonu te kōrero o taku whaia i te rā kupu morimori. So you can morimori the ngā hua whenua, i roto i te māra, te kāri, te mahinga rāne.
0: Te mahinga.
2: Ai. Mahinga. And it's to, I don't know if coddle is the right word, or sort of āwarite ki te nurture.
0: Nurture, ne?
1: Ah,
2: yeah.
1: Okay.
2: And then katae koe te rā kupu te tiki ake me te whakaingoa. Ka whakaingoa tawa kupu ne, make it into a, what you call it, normalised, pēnei te morimoringa.
0: Ah, ka pai.
2: He morimoringa ia nāku.
0: Ai, ai.
2: Hey. Pa tēnei, ko te ngaki ngaki, well, koeira, ko te ngaki ngaki māra, wai mahi ana koeira to i te māra, and te ngaki ngaki kōrero, well, where you're gonna harvest your...
1: Okay.
2: Yeah.
0: Kuna te ko te mahi ngaki.
2: He hauhake te hauhake.
0: Ai, ai.
2: Ngaki ngaki te ngaki.
0: Ai, ai. Kuna te mahi a te kō e wero wero ana i te ono.
2: Yeah, and I think ko te timo ano hoki.
0: Oh, timo?
2: Ai, ko te timo. Koe rana mea a ngā mātua tūpuna ki roto i te māra. Mm. Ea ki taku mōhio. So koe rā tērā, te ngaki ngaki.
1: Okay.
0: Ngaki ngaki kōrero.
2: Yeah, kai te ngaki ngaki kōrero tērā.
3: Te reo o tainui. Rokohanga atu ko te rerekētanga. This